0: Mwaha o hirera?
1: Mwaha o hirera orera.
0: Enta pulani.
1: Ayu are na marokolo na cinema awatene. Ya arno mkohaya. Ya itaka ya ipia wa mkijini wala puyuwa vo. Na pinya ya babale. Na marokolo tapa chenrotea. Ke.
0: Aten.
1: Ha lonte. Ari epa. Mwaha o hirera orera.
0: Na ko arin ko hiwa o som lo ponon te.
1: E arin ko hiwa o nte a hene e mo hawo hirera orera na la po. Ta wa tu la puaka. O waru mi biligi du amor la ma hene. Ta to le kuna nyi kanle hai tuta. A ruluam. A pio mo koni. E pora lo kana. E tu le ka tia ki ule bo hoela. A ya ho. Ka ri ke re. Yo la da mor le ba hene. Ni bi he mo na ko har bla kela. I will cry. Why not the way we hit up Sasaja? A double away, not a year when I told Natunaka or Lotte, Napacha whoop when I will trade and not Lotra. But I will apply a river in Amatavella.
2: Mupu elu wa nihiku.
3: Mahiku tene, oradi Msambiki, Bazambesia.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: RM. Mwaha wo hierere orera. Yeram kala ichua kala ahinchuno hierere. Yanni ya parla yo waiwe kilelene. Kilelene. Maskolelene baba komu ni hierere rukuru gina. Kilelene chweye kaima ke kilelene. Biba mwahi kilela murema wala hunki karatu. Maskolelene worela komu. Nari kilelene kaima ka. Mulapa nantero ni sili hapa hii. Kileleni. Mas kileleni kome wore la hojilevo. Muhata pula naku. Masinarero. Mwatepato. Bundia. Watamaruto kwenye. Wakalona. Watamaruto kwenye. Wakalava muhawoshelo walelo.
4: Ajimwena nerji. Anerji.

ovilavo waphenya azipapa ovila nkahimaka wi ha wakhalawo ovila waphenya makholo anya wi anya ayo mureli ha mwanaya akhanle mwa mlopa na akhanle mwa mthiya na wi mwanaka hawe hawe wathele watheliwe kinchono loja ijusi mlojiwa iwo hawe wangiwa o malapon hawe wangiwa malapon ovila vumphenya mayo narpapon o yawi hiha ogi phenya mba kinjo wa go hamma narpa nyano hiha ba muruma lapon na iya nyala na papa la muruma lapon kinchono wiwa manera ya yo ka khula wi mahiku thene e khale maredi ho vate vanyu mahiku thene o hakalala o hakalala o nna rwa wo wi ko hakalala mwana ko thelwa na ro thela masovila wi hawe muluku reli he wi gwana na were mu ikhalela ro kasope awa ya yala nna na na rihan choko kasope asimpa na yala achiyala na wasia narmu na wasia nyu mulapa na thonna wasia mulapa na thonna na mu mulapa na wa wasia ka mutshana thonna mu asia mulapa na moereng ko haniku ni heku ni kinako narmano mulapa no na asiwa echeuro mulapa no renda mwani ara kaka poronto pontia manu aiwe mamukome e bakani Manu munyo we manu kiva head singu masimunasiambo. Singu murino noto. Pronto, 8:42. O largo do samiku sora savazambes yava chuapo. Ailton Dias. Keno munu pela machipo yala ho. Ah, shaman di mayor. Kahigimun paramite kusanyu vate Muna mga apea Muna mulya Setembru Nombo lwela Mweru wa chuyala nchuno husi wa ohuchi wa musakum Nanza mora Achotena na kwa nihiyaka mweru wa setembru Bundia Mweru wa pami yaka vale vangana Mluko yiyo rumele ya vunaru repelapu

Yo creo que no hago pusherian. Me tal que hella cano mholo, ngiwerya woru hella ni chipo ni kinako. O pacheran kere mumara wila nya o la nya ho kere mi va korwaru. Kinam bua ha. Meruko e merera ru ne ne kut ne kumane ni kunar wora kinako. E wora. Po do kalo wora. Ate mi dia po diwi a komandan din chike. Moro ele lukulukule ya le akunya kina halo chika. Po diwi to himum vinyavo. Kina halo kirati baba. Kwa kina konan rumba na mi lekala komandante ni na rumba bari. Kijuna we ekari toko ene ola pa ninyu makupa wawani. Na mi muhikiba heyo janyo. Mujaka mukwire na ninko murime kinyu masindri vamoha. Masima chipo na uria na vamoha. Ikaro na uria ma vamoha. So pajwa na uria na vamoha. Iwara tanu sa washiro saro so pajwa sa elapu ya musami kini lapu so kupera nilichole kuya na sitamu na humaputu. Icharafu se provisi wa zambeza nilichole elome. Tawiru tala kumini mikina wakumu tanu mupolo vane hikuni. Tanu mitala makumararu ikano so kapeli kura mbanguni. Nijupavo mpaki wara tanu na muhasa washiro saara ya so pajwa. Mamishalo sa elapu ya musami kitiwi jurnal da manyam. Iviraya se ho. Nukoka wawino vahiria ni sopajwa salapu ya msambiki ni lapu sokopa la lechilo yiku ya nasinta muna humaputu. Nukokele kupuwa tsaradu msambiki ni wupa Alex Flippi anruha la lechilo yiku ya saya provinsi yela ntapule siho na lechilo yelomwe. Tanu naramu tala kumimiki na kumutanu na lakanya mipaganyo na rea huno mkubaya timmo. Machipo hiyana hiyana ikono tihitongwe wa mte kwa hula. Mivakini chuna komandante shefi. Masiki hakumwe wola anyani. Nchuna wii alama raka matoko ene lapu ya Musambiki. Radi Musambiki tiwi wakina akubo. Eriemi. Masi makupa mamohae provisi ya Zambezia. Hale pama. Kar ni kolon toko ene no. Kahala wii muhiwane. Muhiwanane. Munaki hana elugu lugu nyuano munkalanyu magaja miho. Munaki hana munka vihiria na. Niko mbali sana. Nani. Hatami. Munuku ya merero heva na halo kumanele wara kinako. Kasa kuminambi. Nambili. Anamula pa mitako sa pama. Anamu jelua ya kuve penue. Armukala poso no milajo sa kuve itorihiwe. Arimi kwaha mikwaha za pama ana mwinla mulugu avute meitore aya kama kuna chakula nyumba ana mwijua ikoroba reva mpajo narva kadara van narva dipani sinto konyu wechua wa pama nanje cha pandre mwili waku wakamua. Maiwa yawo hiyomi. Oye kala mchumuki nako. Wana wimiva kapimili waka uokiko telako. Ani chono wani. Ako mandante shefi yarwa moha. Nani? Ani elzosa lakini. Nani akinako. Nyua no wani go no hiya. Na muruko emerira sheku wa sheku owo.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, dehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape njeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimuru pala. Ntoki iwa leo hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana hinkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo to kwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya to kwene msupai.
2: Vanonta. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni. Osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisvida.
5: Itanto mo.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Para Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Ahe, no pia wa supai, ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe, ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nabe mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana hinkale la ya omure ya mwana kuo.
0: Ntu awawi miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mganihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisviga,
5: itanto amu.
4: Maisviga, maisabo, maisviga.
6: Para Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente, número 6.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Oito, anamudi niwielo maputu, ovanamudi ugali wotha na mipaganyo. Dhamoni na mbron maganyo, mbweni nga munturme la muyo. Munturme ni muyo. Mpaganyo nikana. Bubukani onlalea okwa. Babe, titi atiti wae. Abale, anai, anulale eno kubanya, okwa, wa, Nel da Graça Bartolomeu Mpoya. Kwile sika adimingu, shpitali ndimuwa ya pano vachobo, weki wa marafulodu na kosuwe dabuno sika chipili, labo noroma na mwerubuno wa setembro. Midi di mozado chugo masi e ana mudi wani pingili abudua ga maningu wa mara fulodu vatakuluvae murda wa musangari vera vachu wabo. Muzi mwamara fulodu uvume na osanzaya. Na uilea mpaka nyobu. Ababe atiti wae. Abale anae anukubanya alalea ga okwa. Wawa wawo kwelea bali warumela na anzina na Nel da Graça Bartolomeu Mpoya. Odu kule sika dimingu. Shpitali ndi moya hapa nuvachuabo. Weki wa marafulodu na kusuwe sika chipiri ntino. Labo ntino roma na mweru buno wa setembro. Mwithi mwotha wachuguo. Masi ana mwithi anipingili. Maningu wa marafulodu ambudua vatakuluvae murda wa msangali vera vachuabo. Muzi wa marafulodu ovume na osanzaya. Mpaka nyumina onlale ya loge obu ali mpaka nyumodabaye wana yompuno mkamlingani ya Radio Moçambique Zambezia.
0: Radio Moçambique Zambezia.

0: 891-12-657 e ouvir o meu campo no Camelinha. Bom dia.
1: Muito bom dia.
0: Muito bom, sou Mandela, é gumi.
1: Siku noro mato na mwedi odu. Haba ni atelani ima ikali atu oiwelela na nako, oiwana na akiwa. Ikambe oiwa nana.
0: Nde. Ba iso Mandela minej penti oko yono tamala ni mkane o mambesu watima mvrona kama basa radi Msambiki.
1: Brigado, Yamba, wene otambe miyo lodo. Mulu goti jele ni mulazima basa mwere na murendele.
0: No tamala ni. Kumina moza na mitala makumel na minai.

0: Ogule mbugao, mzu wapa dingulavi mbuga aga, litota miladu. Uyo dodama agada upata wa mzu rondo datubulie, obe dachirie. Unzu wapa dhane vijeli uwe magada upo ukala togwene, jomo otota makani. Diguleto da galanta ni moda parno torongola kunzu wapo la wena abo malo totta makani murdani ya agwa miye di vire vavi ya kadiji ha kadiji vo da kwa mwa wadala upanziveli wewe ingala pa ha kukwesi dhramele dhali oto kukwa ya moda yehe Odua wa. Iye no le mina zuzi na ubi. Babasa. Ono no zangare lwa wene lududududu. Agwa miyada wile ni. Uzi wile. Kutule koko wewe mambesi. Wafuno urare. Echuene tulewe punda jiwiwa umurudwa mwina. Epa. Abu makani. Baito, anamudhi. Nunanga mchito the udha. Kathi nkua. Venu ba makata mieni. Amila badhazi da chibani. Da mchito da penu.
1: We are born and pinch me. I'm
0: going to die. I'm going to die. I'm going to die.
1: So, my man is Kim Sami. Temba mina out here.
0: No funya masasaga. Dati azugu. Eyele. Ade. Arome vina dima yawa. Yochugu. Yoma mbesu wadabuno. Achwa baga malavina beela. Mwote dhimuina. Mwote dhimuina.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waleliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukeratwa. Kelele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyamu hape njeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nabe mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana hinkale la ya omure ya mwana kuo.
0: Ntu awi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinywa erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyu atokwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinywa la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Mwesho sivasiva shani ikani. Mukaleo morejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbiga,
5: itanto mo.
4: Maisbiga, maisabo, maisbiga.
6: Para Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mabasa Azambu. Machpir na manshano, mudimani ya lizu ni chobo mpuno muradi Musambiki,

0: Vurwanani Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe.
2: Aba Mabasa a Azombwe.
1: Vurwanani Mabasa a Azombwe.
2: Okuno Radio Mosambiki,
1: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
1: Mio duno Vurwana Mabasa a Azombwe.
3: Niwele rato wili wili mabasa ni aba a karogana miyo mzombe malili yo vruwa na jibo eji alivatado eji ya zona negra mpumaloga yene elaga wii mugadonaga miyo dedaga deruderu mugadonaga miyo na mwana mkua gano na mikale lozo wila divugule zoobwe la divugule makata miyo andi patava mrara nivaga nona iyo nilaga wila jamaka maka wila iyo Azombwe nikane wiwana na nikane odiretu marma Miralan mweo, eji vinagwe kusaga epadi ya muselo funologela yo siku nti nadabu no kalaga muselo wa omagamatelo ma Azombwe. Jo ila masakabano anoonea Azombwe antelana ewanaga Miralan mawa. Nona mikaluganizi mfanyila wila iyo nikane mwaru ma Miralan mweo ma Azombwe. Wila nizoe nikanaga mwura la wadiretu, nizoe vinagwa nikanaga uiwanana mwaru ma batakulu veo yo. Nona aba na mabuza mena wababa bena funawila iyo nilogele. Obe na kule, epa diji okuno, vamoza na Azombwe akoyo ni normela we, nyo vina guwa mukana mbole we, nyo vina guwa mukana vina zelu zenyo. Iyo ni logaga, wila nyo vina, podi okosa epa di ya mabasa aba, bari mga ntikitela mitaka zenyo, mtikitela ga mchito, obu ombira iyo ni laleaga, mkalaga wa 87-48-8-15-63. Iyo, ninotukula, noengesela, bari mga nilebela, muruda wenyo na vina guwa nzina nenyo. Mwanyo vina guwa mfanya vakuvi, apano vachuwabo, Mugafuna wila mkose epadi ya mabasa aba bari mga fezero kuno kambrinyani ya Radio Mosambiki. Mizi ni za omembeese masabudu otene. Yono tamirani na vinagwa ninoko saba maza mabasi aba sabwani eji jiji mfuna iyo. Wila na agomani Azombwe otene. Wila nigumani zelu zote ya nutiana. Wila no otene nifanye zelu ya makamaka zelu za diretu zinfanya wila iyo. Nedena mwila bonu mweo. Wila nikale Azombwe abale Androro Melo. Nikale Azombwe abale ananga nilua wila babene afuna Wimilela omangwana wa elabo yeo. Nonato, ninga marogila meojo wila epadijo kuno kadiluwa meka dikana Azombwe akoyo aba amfuna onakela ologela marma muselio ubu adabono. Yono waru gunchela mikombo wila niziwe akala awene mudila mzila na weda mdiretu akala vina guwa egumi eavelela mpaka okuno. Nona, yono rugunu chela mikombo marma muzombe mkweo uoroma. Mwono mkweo?
4: Kopeni na miwao tene, Radio Mosambiki, nizina yadi nkweli wa anifu kadri. Baito, nilivenefa yowi nikana solo gela makani ampuno mkambiri nyani mwaradi Mosambiki. Yowi dinoa kwa komeza, Azombwe otene yowi mukale dea nyuo na iyo.
3: Nuna, pumonemo, Azombwe anifu kadri. Nitiaga vina guwa epadi eji nikana Azombwe mkweo, mfanya epadi ina guwa. Nuna, mwayone Azombwe mkweo.
5: Mwayoni nilikuno ukambiri nyani ya radio Mosambiki, nzina nagadili Izau Xavieri. Dele kuno ni logele dhamuselu adabuno.
3: Nona normela wa ila mabasi abadabuno anakala mabasa amfunoza na gano za.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Mwana wa dhaka kumi na bilizo bali wa oikwa sika chiposi odu omoteliwe munazi kwati upebani provinsi na Zambezia. Ana mawani amurda umanyawa, anovanyana, ena anloga wila ombava oifugua, ena anilia wila onone avi ombava murdobule. Watardi enormadima ya misi la Zambezia, dabunona mio Joana Brito, mesura basa Jesse Milton Ernesto. Ni Roma ni mwedi nilaga Zambezia, mudima ni athopadua. Otama gila mutengo wa aima machiki zana na matana mararu, ainatu wa kwania dhaka tanudho baliwa, anilupo piwa murobwe ombari la erida musebwe mpaka sikaishanu kwati na idha provinsi na Zambezia. Mabasa aba aromile nzilo sikaichposi, anilupa ta kwati omkuba, lujela, mopea na luabo. Medhiku chef provincial kuno Zambezia Isaias Marcus oiloga wila mabasa aba opopi wa aima morobwe obumbare la musebwe. Ampadu wa saba wila ayone yao aima abulele erdeja musebwe mpaka sikaishanu. Mabasa aba anapichedwe mtungo wa milia umitanu kobri za metikal. Kobri eji enaka miedha anamawani abulea gawila kosina mpindu. Eno Libya mabasa ofugula mburodhiswa za ganyo provinsi yuna Zambezia. Mpara za anyamatunga na zina anya zifie za meri mtana mwadhoro madha yake yuno wita mburo za ganyo zifie za machiki kumi na matana mararu. Otia na mtengo wa mburo za ganyo machiki matanu zioneile nsaka na kakene na yake virle. Zino ingese liwa mburo za ganyo yake yuno zina kwa nila machiki kumi mtengu makumatanu na tanu mwazana. Mwaru mamakami yedhena bankosiwa obole iwa anamawani kobri ya wila kose na mpindu. Miselu esi zila lewe na msungurili wa mpara onedi ya thaganyo okuno Zambezia Mariza Jordan. Hospital Central ya panuvachuwabu okuno Zambezia ewata nala omagumelu wa sumana okwara nya arida mazana matanu na makumatana meeli. Mwa abaya anai apeile mungovini ya murampani. Na malele wa Hospital Central la panuvachuwabu Pedro Valentin Bela arida enjene ataliwe wenu wala Hospital Central ana makatamio arida tensao. Anususa nyua ormana sika chiposi mpaka sabudu. Hospital Central ya panuvachuwabu provinsi ya Zambezia arida ambulela orida wa mento. Vashku Gama, mediku onsasa ya mento Hospital Central ya panuvachuwabu Bela mabasa abanile wapata arida zana na kumi na tanu. Mamutengo obu makumatana meeli na tanu andimua aba ena aima. Arida ena anda na provinsi ya Yonampula. Musongorili ontide la mpado ninga mundimua wa anganga kuno Zambezia. Onako kumeza arida ya wila ave dege anganga arida ya hospitali igayothe. Maria de Oliveira waluga nzilo sikachposi labo ni ntabelua nzuwa na anganga ampuno mwa Afrika. Maria Oliveira onwako komeza vina anganga ya wila aru mege hospitali arida ambulila orida okotomola agaive na zirida vina zino dhanu sasanya. Yake gino okwaranya arida chikwi ayurumiwa na anganga ya wila adhuave demirobe mashpitali. Varvarva mweru wa Setembro anoko siwa matanga o Maria amavurano ankuelwa meo talentu Zambezia arumiwe mweru wa Julio apanu wa chuabo. Mavurano ako siwe malabwa virle anyi wako da shkola sekundari ya Giral Engineer Filipi Nyusi. Ziwalaga zi shkola kumi mavurano ni aba. Muselubula lewe na muzwechi onlabela thamabasa ningaba adhoesa na ocheta. Mpara onlabela za makalelo na wedila waritha okuno Zambezia Shandu Domingush. Mavurano aba bocheta, visangusangu, jibo, poizia na sinema. Esi dhalo padua mudima ni ya miselu za Zambezia, ovano miselu za provinsi yino. Mwana wadhaka kumi na bili thobaliwa odu oikwa sika chiposi vasedia kwati opebanu kuno Zambezia, omotele umunazi. Muselu obo, ondali dhali mkwaga Belton Kasim.
2: Mazu aba, oziwile dimuzi wechi wa mpara wa egumi wa wenu wale opebani Ivanildo Vitor. Mbuzuwe, oziwile yowila munazubule, ologwa omwela gamwane nodru odhovenya okwilevo ofo vagweliweye na munazubule. Makata miaba, apaduile murda o malawa kwati opebani.
3: Dili muhimeleli wa shpitare neje. Maningu ya kalidaretu. Apa thaini ni mfuna ndodele ya wila kiwe dabunwene. Marafulodu okwilevo ofo vagweliweye munazubu.
2: Odho venya, mweni wa murda obule o malawa Salimu Osifu, oziwiye ya wila makata miabale. Anu wati ya anamuwani amurde nobule woku banyene.
3: Mio ditambile mazu haba vala ani mididhi kumina mili na mitala kumi. Mio daadho ile mutati otamile savi. Mweni diwiwa zumbi na munazi obo wile. Mweni dikuwelewa mwene kathaunu one paduile. Di tamaga di fiokule di mfanya mwana o tarea na muna denobo ogwile. Ni mfedhia ni mkakarula gamburobo wa pakeileye ni tamagilwa wa asupai ni wazi wia epaduile.
2: Aba ali mazu amwene wa murda o malawa wa sede ya kwa tichile opebani provinsi jinu ya Zambezia.
1: Wachwabo mgana vi ovuru wanadima ya mise Luther Mzambezia dabunosika chiposi. Labo noroma na mweru utana unai ya kijuna machiku meli na dhaka makumela dhaka tana moda. Nimpulia na muselu nuga wila anamawani amurda umanyawa panu vachuwabo anovanyana. Ena anloga wila ombava oivugu wa murdobule mbonyi ena anloga wila ombava onopadu wa viweni wale. Juan Shisaka mwene wa murdobule onokoko meza ya wila anamawani anofanyela vina wanganilaga esitha. Vina asupai azuzumelege wanganila vobure zimpadua murdobule.
4: Kibarene esi za opanga vivugua. Vivugua wangono?
1: Ambava.
4: Ambava. Avugua.
1: Mugomilela vivu ambava.
4: Iyo nakana apa wasakarata pa. Iyo nakana baguli wa doroga. Vene vale aba lapulusha avenya ekosi wa wanchibani. Aza bamtukulole badu aba mfugela. Kazino malansi mazizi vugua wangono kanga mduni mwaza iyo. Esi vivugua. Inao kumna wila nchibaneneji ezwegevi. Wile wengezeze. Aba ambira mwene mwa apulusha. Afiage vina mwene mwa. Baga kosa moronda. Apa ingi vina kanina moronda. Ompu manya wampu. Weso ronda omfanya mwene mwale malika trauni. Majimpu no mutemba. Kabo pulusha onda baziramo. Namatiu. Vano riba.
1: Munanganila mwanya.
4: Nanganila nanya. Iwe kuturo jichurene uwe vina guono gona. Ikuinzi onumo namtu mkwa bagavira. Ompesa redwa mwene mwene vina guono wanganila. Enkwantu unanganila ora. Wila nyo mgone nga malakosa zavi akose zae. Na ufuna wila apulusha ba afezele gempuno mamurudani kakale msidazi vimpule. Na ufuna vina guwa wila kuozea. Na ufuna nga postu polisiali. Na ufuna postu polisiali hapo
1: kushikata lakulo. Ekale mumpuno.
4: Ekale mumpuno. Se. Ekale mumpuno postu polisiali wila vina guwa nuna kalese vina vuguwa.
1: Mazu aba amwene wa murda umanyawa. Anovanyiwa na muna mwa animuina. Ontonya makamaka azombwe. Ankosecha. Dhobure ninga ombava.
5: Meri nzire nagade Elsa Inasio Alvaro. Dige waga mamba vafugua jamio kendi zivela deretu. Mamba vakavugule. Mamba vanotabwa. Mamba vabane un. Ane iyo abale iyo bamamba vaya. Ono venyo kuno badamu kwa apeno ndano vi. Angado ni mwona bagafika poronto. Oni mwono disaparecer vatakulu. Gaj. Odu wali veneva. Oye ngada onda nelo bonga mvuza. Iyo fujuke. Kaloga deretu nada. Mangolo niwa odu kosile buangana. Woko ni mgilatu ya mwana bumulogana.
1: Segezi wa mautempo. Muna mawa animu ina wamurda obule. Onloga wila malabo menjene. Mamurdani. Munofia atu enjene. Ankoda ozwea. Nona ya mfanyela wila. Azuzumeliwege. Bani. Omfia ya wila akale murda bumurda.
6: Yo wale, ako chwarai okuno kwa ali mbaba miyo zeji 46 balu emiyo mbaba wanji wea ulo kudulo di mwana nchibanu zili hapo ibi lapa di mwana nchibanu
1: obe kwa njivila tumurure obo wa manyawa masake nabo
6: masake nabo kwa njivila atuma esempru mbaba wara mea
1: mako sadhavi
6: iyo nanya nani uzo kontrolari nani mkontrolari mtu dapo no mtu unofanya nyumba mwaza uno elwa lugari wa elwa lugari wata tana mwaza una vo mwaza alibu wakala mwa kala tana mwaza tana raru
1: akura sekretari huu kanone suene asekretari wa murda kanona ula pale wazali watu
6: asekretari kafi yavo nyumba kaya yao nyumba jaga akure juwene lupo inkompili kariwa didi murda nyumba mwaza nukala ata kisisa tana mwaza Agora de lene e nunca também vai ter. Agora de lá com chaca, no bani, cara olha toda a noite, pior da dina. Agora já logo que a de marcha eu não viver direito. É verdade, que a de marcha é salvar. Porque não tem lá eu não coloquei isso aí, agora no local, dale um jiva, eu tirei o lima.
1: Ana Moani, a murda o manhawa, aba aluga, malaba virle, o cono radi Moçambique, macanini, aguilate lá kuda nyumba ya pevo, wene wale, murda o manhawa. Ninga ubwela na ufira wadhaka makumatana mararu na nai za utukuliluwa chuwabo ukala kwati. Mpaka venevani fiyo magumelo wa dima ya misa wa Zambezia, dime senyi ziwe na mio Joana Brito, mesura wabasa Dija Similton Ernesto. Nino utian.
0: Miselu za Mzambezia.

Nikwa tunachuwabo Bina ninga msungu liwai sa provinsi ya jino ya Zambezi ya iyo manigatha na manigatamaga vadiri na mithala di ntamaga vina wilani fiyo komoni sabwa mithala za wale mwona wilani tiye mikombo esi madhani mwako ya alizu na ilomwe mia kwini na upaka jani na mwema rulaba na nyuo chigo ningobu na radhi msambiku watu wilani kali na nyuo vina na mazu ningaba ningo madha ene ni fiyo komoni sabwa kanai na yonje dhailu utamalani na ona nyuo nifuruwa nile mizura na vina mutamilo kumfanya inyu sabwa iyo nofia bene bana emwe mbarubadi mangwa na mambes no klamo donyuma na pebara nsambiki tika kona mitana midaro na mitana makoma tana mitano no nano dhan tile mikombo tabaga madare mwako yo alizina ilo mwe afu no fugulo mbes ya umangwana miyo lintemiro wa Domingos Alberto la bilena Julio Poso dalo dhapano no kapa na mazo na vile vina na marogofu no chingia mitaresi na mabasa iyo ndoguma na mangwa na ninga mano gelimi na ichobo nyuma na pebara nsambiki paka weno vamodha na wi echeni ile mulugu omano chenia iyo podo ipino takunya mataka baichelela paka mangwana na ichobo.

kompoyo o timunle on kwala we o hone ni mteko do tere muni ni muna pare kopele ya yo tivana kwala ku no openi na ma no wompa huni we ne teva moda ni mu ma kwala ku we muni ri hetiro hi ana ma kwala ne ri hetiro ma si ne mera we ni muni ri hetiro na kala bu ku chabe o duwala we olelo bi ku no la po na pare mthe ba mpro ba ba kanyo we alape atuka we adha the wa khulela ni opuli ha yele lo ko ma nyingwe yo phalo phi ha wa ana lo ko mo ane ma kwala ke ri hetiro Ma kolo keriye thiru.

0: Mana du? Muna.
1: Miano.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. Eho pela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que nera ka kinape a muna ta den tiala. Que nem que não mape a toni kuna yaka nari mu kucho muto kwene. Que na yau ichana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayo we Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamo rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: U? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka peleliwa misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya diskonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakani, ya lolipe haikume. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasi za hopa munaka. Rapoyo makanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe na ari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo henda wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olake la hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anokina mbahansina nikina ekale ocha kayosi basiba shama hiku otene
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kalayene mukuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari matapa kinera ka kinapi amuna ta dentiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho mutokwene. Kena yawi chana yo yaka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wapa ni hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wimu lipihe ikuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona erumusika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamurima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro ni omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua ni sote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya diskonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene. Evinya kukunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeliwene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chakwene ahaliba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyu makanto. Oterekeliwene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe ila wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itapari kwa samwenaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wadu wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku uchapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ayay, anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara pwasa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

ki no na ki na ku yo phan la ro no nyu wan e mara ela o han le ro o thamala na tru o thena nyu wan ma antara omre lu ku ku ri volongwa hom pakka hen ha na ha ho vo no mala ko e kunya tene na ro nyu wan no mara ela na ram holo o se ku wa le lo wa ni ku no pa kira na meri o go ne mi ki ri wa ka me te ko ha zara du sambe ki da pare du ko pare ri bule ni je le poste bam hane a bilu ne wona no hiyan ndam la ka we mun halawe mun hale mo cherkam te ko hane lotole kunya nim kunya o thomwa karam hane nyo wanam ponya lo mona ko kala no mero wosi selo hinase nim kwa ko thomwa karam hane nyo no yana melo eri wa ke hirwe alias poto hiro maskin yo nyata no mba kampia wana wa melo kala o mpiria o mkupa kala o mpiria estaje la tawo chopo kala o mpiria o mkupa majeja ni wotana ni kuruni mm legend mponya estaje la wa chopa kademia so protsani wotani kuruni ferroviario tomelo